tino ewade ma wa home ade boni biara atete wa che ewade o ma wa home o ewrate ene anatwe ene anope ye jira wasem so ewade wasem se na David etini fie na na wa wadi nyankopa ama na home efi na tafu nyina ho asia

0: Ewo Yesu Kristo dimu ena yabo empire 0244744204 afrefo na yefa no yefa afrefo be 10 ebia 10 po endu antufra na wamba kwan mo bi suso afre bi nyina so nche 0244744204 uti asempa fm 94.7 otini nimpa ibo e mo din ebrada bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi fiada 2 a.m. to 4 a.m. otini nimpa ibo e mo din Pacha efo sana ka safrin.
1: Me de Philip me fi am na so.
0: Philip. Pacha yanko.
1: Ya me pa na se ni se ya me. Omo me ahom me fi ya lo wa akun bi etiti ni na fi je fa me mu na so. Ya me omo me asom bi ewo na lo
0: pe. Ye bon pa o Yesu din mu se Ewurade. Ma Philip ahom me. Free at etiti bia na obre bia mu na tintim no. Ewo Yesu Kristo dimo. Amen. Oh, shall so Philip. O tini ni mpa ibo e mo den. Bacha efo sana kasa frehi. Efo sa e mausi. Mausi mpa jo kasa. Awurade bɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu ɛde ma wo se ɔne ne kunu ne ne ma ba wɔ din serɛ sɛ Awurade ma ma wo se ne ne kunu ne ne ma ahome ɛfiri wɔn berɛ no ɔmo atete nyinaa mu Awurade na tintim wɔn ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen ɔtene ne mpaeɛ bɔ mu ɔden ɔtene ne mpaeɛ bɔ mu ɔden Pacho kasaye ni oma bibri 0244744204 Otini ni mpa bi mwode Otini ni mpa bi mwode Otini ni mpa bi mwode Asaye no ma bebre. Pacha e fro sana ka safre. Ose e fro sai. Menti o mpacha. Philip. Akpene. Na akpene na na wo na wo ni wo fom sa no. Pacha kasa.

Dr. Bishop ya owusu ansa ewo dansuma ebi koso wo ho Dr. Bishop wachi e champion ewo kutuba bi ebi e koso wo ho na kutuba bi no edi e daso ni grace to abound grace to abound se adomua ebroso adomua ebroso ti egusuo ye bo mpa ye den den den na se erwade ya adomua ye woda ebei ibishia no pano don wotwe ekosi beye tuba ko na enyume ni yasan aba na efia danso ifia da no eye holiday public holiday afofie da anopa no eye ngosrasom grace to abound yes rawo ngo se adomu no be do so amao adomu e ba adom so adomu e che so adomu a e ba yen so a e ma ye ji yetum e di e konkan adomu a ye di be vie afi ni aka e wo yanim Nti wu hiye rwadi atom. Rwadi kache David ise. Mehuma kuwa David. Na medeme ngo kron kron masrano. Tibramiye srawo ngo kron kron. Emma adumono eno sumao. Nti ye mao ye numbers na uba na wafre ye ni achu bebi ya befaka ni bebi ya ubisi. 0244 744 204 0244 744 204 Ubetume freye ewo sana besisu se oba u freye ewo sana besisu a me ya to baby obefaka 0244 744 204 and I say 0539 433 128 0539433128 Sana besimu bia no ubana ofre ya beje uso ni achiro baby ya befaka eni baby ya ubesi enti radi ya tumua brahma ye ni unyilanchwe radi ya ni mu emu mpaye mi free hoi ana mi free hai na me mao me number ina wafre me na yabo nkomoni yabo mpaye eye 0244 744 204 0533 94 33 128 0534 944 204 Opese uso seed bi won paye ya waboyi eso a e kwan da ho se urade mi so sa seed se urade mi srelo famma mi ahome mi paye amaboyi me di sa seed e ye nso anodi asom paye ya no se mami ahome fi ma tanfo nsem mami ahome fi obremu atiti mu netintim me so sa seed ni wo jidie mu a be hu awurade anu nya woni jidi ampacho menye ni sikara na mepe se awurade be ye sentire ni na awurade be mo wadanse wo mpaye ye waboyi eti fagidie ye na awurade be shirawo 024 744 0544 0533 128 0533 128 ebia wonso so pese obua urade adwuma betumi afasa number ya so edia bua urade adwuma na urade be shira urade se oma emu ewo nshira esene ogie tun so betumi abua urade adwuma ama urade adwuma akonkan Nyame adwuma na hwɛ na wo nsoso wo di akɔ so.
Ewadin shirao. Ewadin shirao. Ewadin atum. Na Yesu ama. Ochina yebeshia. Kwa soa mwa fidye no ena Asempa FM 94.7. Na osofu wa Emmanuel Ejei. Edi Asempa mre. Ebrao. Idien di solomo jesi ajikum. Otini ni mpaiba imo deni. Ayene ma bibre na utiye yei. Ebrande bi adye chin ukwada. Ukwada bi adye chin yawada. Yawada bi adye chin fiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ena jumediye ebaso. 0244-744-204 0244-744-204 0539433128 0539433128

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enyo mu no so. Dia be ba na ko. Funny stories and the fillers in na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se se bi

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be ba na ko. Friendly service and fearless na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia.

0: se oduru ni sira hon on hu se de beye na ni be ba na wo se na bibi atwa na na mu distractors
1: yes
0: sango fo nu ho

0: ayo ko bi wa kenya adwofe bi amba eye ni se o nyame ho no dakro sakro eye wo da
1: wo
0: nyame enu betisye mu
1: bible
0: si e wo papa ya na 38 years wa yari bible si dakro yesu ko pie ni so papa dakro yesu enu betisye mu and found